0: Kodi palifutorota anakazi yanga? Kodi ndipatupi?
1: Ndi mazira. Pachakudya ichi pali mazira.
0: Umayakonda mazira nthawi zonse?
1: Ndinamva kuti ngati mkazi wapatupi wadya mazira, mwana wake adzabadwa ndi dazi.

0: Kodi palifuto rota na kazi yanga. Kodi ndipatupi?
1: Ndi mazira. Pachakudia ichi pali mazira.
0: Umba yako nda mazira ntawi zonse?
1: Ndinamva kuti ngati mkazi wa patupi wadia mazira, mwana wake adzabadwa ndi dazi.
0: Okondeka wanga. Ose tutelesedwa nize kurupiriro. Amai yanga, anali kuhudia mazira, pomana ndi patupi paine, ndipo ndilibe dazi, mene uone ilatele.
1: Ndizona kwa maa.
0: Mazira, apeleka tanzi kwa zimai apatupi. Amai yanga, apiga